0: Emma la si nan dawe gandhi so itayi, di no asi mi me asu, asi, Emma ja su nan da itayi gwa bina, uli me lo lo du pon, lo jodo o, ben ya cha bina, du jen kege, no si nmon, koton wazum e no kwa fomon, koton di ya ifla, vuchu bina, je kowe goji.
1: O, uli bo du pon le o, ene on ye te lo di. Amon kou je kodon men de mea. Wa ye sun wa nan su so da si di da lo je, chincho ye na do uli, yon na do uli bo du e, ona kin ken kpon wo jodo. Yon kere we anya e.
0: Ele do sun si akwa kwe tam.
1: Ele do sun si akwa kwe.
0: Je jan ite ngbe juto.
1: Yi wan we shitem, shitem wan sun le lo ondo.
0: Nwe kadi me itu wena dobo kwe li a yafo.
1: Yi kado shitem, shitem wo yo. Nwe ba ide yo ilo mokun wo.
0: Kofu.
1: Kofu.
0: Ito si me di ne.
1: Ilo no chako. O eka yinde bo yon. Eno hen gble.
0: Gbe zame tome. Nwe ye si me pa kwe li sonu mo koto an tan. Tono a gbo beto.
1: Yon wadon yi wan we be eko se ya yi katon bi. Kwi sonu chi tuwe bodo asuwe mo yo. Bale ale ko bo jwe do gidi gidi so, e kwa kwa do gbezan ton wu, e ren nou ble do gbezan ton wu. Son nou adon ko yi wanwe, pe ko sa yi katon bi kwi do chitwe, lo a afinti man li tani e wede. Lo bo, raje gidi gidi yo, ramwe yo, chaki gudu jen ramwe de kumbo kode so de ya, yane taka wan mi, alo a uli kami an nakbo mi. Nou ene e do mi kade yo, dagbo chinga, mbwen ko do bro meji, e kwen yi, a soukwa si kosi yon do menan yon biwayan se o, biwayan bo o. Walo mayon, me de sou noton de yon de me. Cho moun moun moun no a che. Lo o, eno a yin, nou, bo nou hen nou ble bi kwi bo, ena yon me wile yon a ou baten kon kaka bo na ou gbeje do ide, bla me bo na ou gbidon. Nou edo sou non de nase, sou non lo na do, nou edo nase tantan a bo nou. Ye endo mi de ben ye nyanya. Eyo eso won agbe na do fine won. Yon won na o sen sun won kaka o. Bo yi kho, bo di khesi ni bo yi kho so vi o. Sun won ase nwe do de di gbede a. Kafla bi na son sun won lo wa.
0: Abi?
1: Ye ne o do fine bo hen na no hen we na.
0: Bo run da agba pa ye sun ko ta.
1: E blo pon nu wa pe se do de e ja ho agbe lo na le di khesi lo bo. Me ne mo gbeje ngule ja lo na edin. Cho e desu aka yi wanu yonu ene bu plaso do kosa.
0: Ba koton kare a jabe doji.
1: E an se so wangbe na e na do e de dofine. Mo se dofine do klan se menu mi yon. Su yon wablo nu wak be se do e de bo. E renan le ba yon we ma yon dekpe yon we ne don wa edo toko me lo ganji. Ma le san kwe de u.
0: Ma mwono me ji ne wanyi yi mi wana.
1: Yi mi wana. Bo na san kwe de u ganji bo e kwe kwe kan fe moni. Wangbe na se ton. Bo nu yi adwe ne le no kene yon lo mwa. La kwa ene de we. Mo jen. Oyo suno lo na mo do yi wan nu yon o ge bo na no wan nu wa be se do bi nu yon o ba kwe kale wo ko yan po e na o so e de so bi so joni on e ye nyanya e ne do e de bi o fine po da lo gbe san e to me o henu ne le gbe o klan se do nte o ye ne le kon bi o fine a se ye ne le kon bi o fine a mo da suno po yon nu po do po e da dai de bo do kon to po yo a tin yon wè medyo yin sunu, cho ati kwen do po e bi kana wuzu, bo na wudu, to do kon bo na na sinsen.
0: Tantan.
1: Bo na gbase bo na sinsen. Nou, ase mwado, nyan e yo seton sinye bon nou, bo ni yende de lo, touton de yana klanse men, men ekpe pou nou spot, nye ekpe pou se do klo kon do po, ma do ki jaye, ma do nou ye men bon nou, kon do po ene na ting bide ya, ati ene on na na sinsen e bado ene na ya o, ase gen na so klan ene do mitenti. Bon mi nan blon debu yon won si nan blon debu sun nan ayo ni gbede a sun won si nan blon debu yon won ayo ni gbede a ati sinsen ne o sinsen to fu yin gbe jane do wenwe e do ki jane mi tetin bo kon do po made a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbede no wa fine ame
0: fi tagbare o o si sa dagbe yon han o
1: sa dagbe yon han lo fi ene bo le kon do po na de debu nan do mi me wele kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi tan nte na blo mi kare ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbon mi na tutu e mi de yan ne yan tete we nu e han han han yo kare yo asura si na mo bo ya si da suna mo bo ya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blo tantan a fo yon yon nwa hen yon do yon wa sou nwa kwe bo hen wangbe. Na yon wa sou nwa kwe yo. E na do de blwe kakakaka bo sou nwa na jwe do tanda. E a ve do sou nwa yon yon wano mi a wesi. Ma le site wole di do defo kon. E a don site tro na di mo defo. E site wole di do defo kon. Nuk po jen
0: we.
1: Nuk po jen ale yon.